Seyd Sow nde wonde amin belti. Kala ko nanduɗa ɗo e jonde nde ko fewanima amin ñaagui ma yaafuye nde wonde hay hunde joƴƴinani min ɗo hande so tawi wona yidde wadde ko welata minen ko welata min ko a waɗi ɗum guila hanki tawi hen wetta nde leppol ngol fuɗɗi de faaɗa jogori wortaɗan ɗo kala en mbimi ko nanɗa ko yo wele ko hoɗeteko eko haaleteko ƴew komin mbaɗata ko foof kadi hawanima nde wonda ɗo wowsi ɗum nande seeɗ

wada ɗum eko haala foof yo wele an sila ma yimɓe ma bande dendi sa albarka faggade yimɓeɓe albarka rendi yimɓeɓe albarka heccanki o albarka heccitawe heccanki o albarka joni joɗɗinde joni joni amin jogui coftal mawɗ ne fewi e jonnade ko jonde waɗandema gonɗo lefol biyetengol banda nde tawno kala ko jaase dimko ala ɗo e jonde joɗade jaase dimko bahilu jomiraɗo moƴƴo ko lanatulal albahilu kudemoknane bahilu alloyiɗa bahilu anne mbiji alloyiɗa bahilu julɓe allah ɓe jiɗa bahilu bahilu o yiɗa hoore mum bahilu ko bahlan bahlan ko babbana tal janne illa ala gaari guiloba e dingal no heɓidanu sa e tawno bahilu joɗaki e jonde joɗɗende ko mala ko foti hoddo e jogo ko foddeteɗo ko haalaɗo ko waɗiraɓo saabi

yo que cumba la ube. Mujur barasina, barasina jur marfal bara. Akserin barasina, ak njaga barasina, ak nertin gen barasina. Marfalo bayo manchor, bayo magarak sunukar mam. Chey way bay wa ma jal jo baray sa bay.

bu Natal ak Mondiour arsina sa bay ay marfal pal sama wayji wax ja newe.

albarka ka da wauti nan dun gubo ita wannan yaro ma hannu wannan da wannan Allah ta gile di maladi wata gile di kiza di maladi wannan hannu don ta da bazar maladi nan da fojin ban garan nya mala kare biya albarka da biya albarka lady kiza ndi su juma ma hamena koyi su ka fama badar ne don ta ko su maladi di malam ndi kiza subu ka ban gudare dole malai ya ha metre sa fa tawado galla ba jali mawdo hefre go to do so wada garas o so digal sa wada kabina ji ndiya malama de fi ta ba la sege fe ga le bita way le ki ngoti ngada ngara fare yana de wani ngara ba de sufuri mel ja en la de ngala malama ngal ita an ga shin nombo gonda fo de malanga ti yimbe ngabo tori yimbe biya kari ko beddo dungo ko na wana gro bone alla dandi mal du faida ma wala faida ngol yalla banawal su yama way hamadi lam tanu yama pukka da ara hande inde su yama ka moddo no sunu yima yedda fa dal te dina jara ko yesuma he su ban tampina hore mo mari galla ay wada wada hen bafal jamdi winda na tension sen mesa del don dadi bondindo ko tampinde hore musa bawmi yesuma e gor yetta tara ba ko tobbe.

odo koy suudu hejja tambe mbondi do wiyete ko yaraja min na labdu bu non mo do jema ko bandal mun hawra kadi o metani wadde presenter di ko mutani jabbo wala ka sa mo bismillah sey di jaade hejja balu abbas binta on umar abbas yette ko sow jaw kanen ena ma do ko Allah wi ko fu ena teddina yeso mum ne laaj ye dal baraka be ne mi dumal baraka ne ko way wadde dum fota wona dewo Allah do jidam fofu jama ene do Allah jundum mo tawfa jonne ko do ka de fo yewodi

nam go to ko sey la e nabi e mamunji an dem sey da len ci ni bukar man di jabi galla jibi sun mo wi tagal wana jawadal wana jawadal wana jawad bu ci pani dege yaani ci draje jere fa so man de metel di mbete da jawal jambi no tawal tawbe am na xore tawbe dum ci dem ci dum tawbe ko biddo mi bismillah hore mu tawbe sa ya ma dan di mamu njimtu kanel to war ngada duyi garanti Allah wadde makku dum amma di lomo yo dow inde mamu njimu ju naji dum ko ma tawta jennen ay barke sen lom walla jaabla choy jaahuro men wosre wi wursidi o bonnani sonni so inde makko inna ma ton kay jaabe ton benne gandi ko dono diya jaabe diwan ton benne gandi ko dono diya ma wayi wiide kanko ko wursido jiyaade ngati jeede wuro e hodde ben wona goto kanko won ko wayi mujjinde ton won ko wayi bonnu so tan bando ko dina haa no wadde en presenté ngato wona diya.

monsieur Hamedi Diallo tuulal moddal sanna jaakati ko tinon sa Diallo dogna ma kadi ko heddo mum ko fodi tin ko biddo moddo sanna tawtara donna de babo asayo taw kadi do wada asay do metan don wada presenter Musa dem kadi jiya ko tilo moddo sanna.

the sun. Amadou Diallo. O yalla djibou bou do mbadata bando do do djogi melam ne mawni ne wonno mo mbadanta bando mo do yumni ko djurma temel didi ko yindamri do mbal barkal.

nam hammadi lom o yodo ko mawnam ko esango kenam yese ko sawa amadu mayram tiya ko sinju jam joro so nasi sundu kadi hano wada hen presenté da wonno bondani sono bondani hore ma

ay mi yam yalla jamma yag sa kanjay ak atuman ma nday ngone te nga geej abou demba baye mar ma ñu jom jaba dem ko fandel ma ngi joy nga ñak mu mi nday mu ñu fi mu mi la kene ma xal ma de seteni ju ngoy man sa la nday ma xoro je bur geej ak mbay nday ma de sa beñ ba bismillahi fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi kam solo xome

ay María, María, María, ay María, Smalingerba. Si pite kuringa inga che bakel matem ba sey macha golla renjaw ndey mare ma Abdoulaye Kati Simer ak ñi Simer Simer fara jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambalam ngi lam bañ.

segar sakan pamundang sampu mangaje si sabundukar ngadade bagundi jot ndone wor ko tal ko si sakaw waye bon kit saaro mu japp ñu ko neex yobu def jam lolu dañ na tay wa.

Zabay di ñew won na ngi li ci dess nak sa jom nga def li fi daam di ñe doora def moy def leen xel ci jumaaji ci Touba ci tañal téré yi kër am di Moustapha.

Ben jono be ponna babal na yow be kola ngol do bugul hay mul tawara na bi bi mul tu tayino wana baba mo sama be ko di ngol bi dum baba mo sama dum den baba mo sama doya amin ko do mosto e indi ma da baba mo sama.

Oh, Khadija, asidi pakia sam pakia fa paki. Wali jaman o banta, luna da ke ba ba da ti ni ala. Sigi jankan do wala ndo kan kan minna.

borom ci mbal ñay ragal du ko xaaraat maymuna ibabas daru njaay ma pende boy job jarno nga ca salaam ci jere abdoulaye deyat mbo sama nga de ci

albarka sayid ba ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fof ad andi dum neddo non no wawi andude do gede taw gollataade ad andi de gede ad gollirade to wiira mi sey kala ko na yota mo neddo moji buri ay hunde bin jangiraani kolli di halaka sinu tay wona hunde bin je neddo modde baado no baada min joro Mainjaiba, Gure Grand Dakar.

jani kilo ama dañu waji ko jani mo ci ron ci ron yalla kaba ni meta mel daj ju war nay payo da ina be nay darobir kala kala ci ko ijam ñe bo daana da daana sa yum nangita

haweti shubak taw be ngandi nayi to ngorda da be ngandi nayi no foti weti shubak tan amadu da na te wure utupi hen legal goral be dugi be payto utupi ngal ga dugi payto tan ngadi bindu hokka mokka mangadi be na te wure he be be be na te nayi be changi ayna be nayi be namudire ayna be nayi tawru ngo fo ngadi rendi tamba di luger gerle fof no fotir no ngadi diwan tamba o fof rendi be namudire amade hare ndeyi ha wuli tan wajibe kanyum en dugi tortri sel sel ha be laabi be ngopidi amade hare he amar namudire mabbe habe poli amadu be nangir dum juude be nangi amadu be kabbi dum ha tiidi be ngadi dum to galle de ma jambi do wajibe kam de hare ndeyi wuli tan kanyum en dugi koti hay goto hedda hay goto mabbe kadi ma yaaji kam fo be koti jolof heddi amadu amadu folama nangama habbama adda be ngadi amadu galle de ma jambi do be mbi odo woni arno be garu budi nayi ha be mbi baddo non bade ko don ha beta sibu taggo non do fo ko kisite jonno so weti tabandi fiya amadu ligisi on aji be banno amadu wali habbede iya kirali de jonti be kirti debbo de ma jambi ini wiya yasi andi yidde ko allah watta amadu tanji wali o wito be allah wadde jangal de wone de wende de fo itta tobbe de ko be jiran nomo ko won allah gaynan dum de san debbo o de debbo debbo de ma jambi hono yasi dari amadu to habba do berna makko de bonu yurmi amadu o jogi mun juro o yurmi amadu no feewi o wujiti kanko yasi no adden amadu hirani amadu sadi hirtade kittiyano gayni be naati be leli be kuti suudundu de ma jambi e yasi nde be leli yasi tan ene leli en leli de ma jambi ittu jungo muɗum faye yasi yasi filti o wi mo yasin holko woni yasin wimo aɗa andi ko cinmi o wi wallahi men o wi oɗo jiyaɗ allah mo kabɓuɗa so weeti subaka kaɓɓitama mi mi yiɗa mbara o ɗon nen mbiɗo hosini jinmi so weeti kaɓɓitama gacca mbaɗa maccuɗo mo ligganuma e galle ha so wubbanat pucci ɗi mbay sanma so ndungu tubare man ma mba sabar dem o wimo ko ɗum tan o wiba ha o wi gasi mo joni noon lamɗo kadi e konngol mum so weeti subaka yimɓeɓe gari ɓayde garno nangganoɗo fof ko hirsite soɓe gari hono mbiyan ɗumi o wi subaka lawdama soɓe gari ami wiya dawi a woppan ɗo konngol ɗum ne kadi a hirsi ko hirsitade sona gartuɗa sa arti mbiya ɓayro haɓɓitama o hirsa kankaɗo hirsitade min dema jamdi wimo gasi salatu wiya sellidare dema jama tan goɗo wi holi joom haaji dema jamdi haɓɓidema mulete wuro ngo nangue tuggui tan ɓe piita balɗe ɓe kawre duballeji ɗo ɓe mbi joni noon nangganoɗo hanki arnoɓe honde nayyi ɓe won hen nangganoɗum jogori hirsede ɓe fo ɓe kawrata galle dema jamdi ɗo taw yasin yettima haɓɓiti amadou amadou hokki amadou ñam amadou ne joɗɗi to galle ɓe mbi yasin ɗo dema jamdi woni yasin wi dema jamdi dawi ɓe mbi joni noon nangganoɗo o min gari ko yo hirsa yasin wi wacirani mo konngol yo hirsidde ɗum nene kadi o hirsitake sona dema jamdi arti ɓayde min komi debbo mi yamirta ɗum dema jamdi wono tan ha hunde juuti arti yimɓeɓe gari ɓe mbi dema jamdi minen de min mbino e nangganoɗo o ne hirsi ɗum addunomin dema jamdi wi on kirsano ɓe mbi ala oy kasi ɗum noon goppemo ɗon an kadi ɓayde yasin jaɓani kadi yo won ɗon wona maccuɗo gallo min wona maccuɗo mbi liggoro mbiɗo hutoro omo wubban ha so pucca so ndungotuɓe walla minen ɓe mbi basalla saa ɓe mbimbo o mallo o wimana ɓe mbimo e nguɗo puccu an toppitto o min mbimo taw hono mbiyerɗa o yin mbiteɓe ko mallo ɓe mbimo yettoɗo ɓo e kele belti koɗo ɓe mbimo ɗum noon a toppitto ko jum amadou ene hollaɓe wonno amadou ko bonɗo mbaɗi no fewi ko ndamajo no fewi ɓe mbiyata amadou tan ko o tigoni maccuɗo no waɗi bonde mbaɗi ni allah waɗi kadi amadou so fawi hundude puccu ngu ƴettanaba ngal ngal waɗe kutturi puccu walla waɗa caggal puccu to puccu ngu wona diwde ɓe mbiya allah bonni maccuɗa fo yiyananda hayde laba ngal wattirte amadou funtaɓe si haɓirnima guite mabɓe watta laba ngal ngal no haɗirte ni dogna puccu ngu ha leppa waaji yetto yarna puccu ngu so yarni puccu ngu o dogna ɗumen ne mbaɗa o fandu wuuro ngu o telloɗo o yara koyɗe makko mbiya hay goɗam
mana hawna hay so yarni putu

Divya Amadou Mahi, wuppi hoddu wikaji nankari wonta hodan fulbe bayri Amadou Mahi. Fulbe ngari wiyama hande ka o do fi yimbe on jogol ko manede hande. Sukuma nama hande tawi kanyum yoro jeyna ba kanyum. Eni yebbe bannal woydu mo en ini miji kala nani piende alkayri ko miji do wartade kanyum rewba amadou ko matte ko takka.

tar bini bobi o mi hala ka safal be ko wartam kam ko bandi kural kange ala ko wawe mako o wi o bayanna de kadi sona o hala ne be ko wartam ko be gandata ko warta am kon non o tar fifi tan mako lubi hakkati o yidi hollude ko wartam ko kam ko bandi mako gasa o ma ya taw lo radi o no diyana tan go to wi bay horam de o yi o wi irtu kala ken nanay horam de o wi misaki tikala ken gido wi be gatta hayre ngafi nan hayre etta horam de len nay hayre ha fe o yi o dum etta hayre watara dar dar dole ma fonno o wi bay pushita horam de piya horam de ha la la de horam de den ni woni min amadu may shona non ay mo de barata ka har dan on naran gulka fodi amad tan batin dum bubri wi bu tanya mo jamur na ngi itti allah dum ran itti hon horande afdina ma sampoli wat dum jakana addu hayre mawni hayre ko teddu do fuyu itti hayre na fute mun tinde tan buli hore amadu de ko tecci amadu lala di kirti gandi yatti don ko lo hiddi be jaba di debbo makko jewo hawri fiyande wotere ni dunoy fitete o jawli fitete o wufdu menna feliti on sandi heddi limbe ngel be jaba limbe ngel adi mabbe shudu habbi shundu wati di dupiti shundu

woni soninki ɗone kadi saɗa kulleɓe e waɗankoɓe kamɓe koɗata oɗo poyi poyiji kadi ko ɗiɗi poyi meɗal poyi danejo ene serte ɗum ɗum waɗi kolli daneji e ɓaleji koko pirsindiri